0: tanga, kami hia tira ki nga he tipua, ko kurangi, ko whēriko, ro pata wa hawa haorua e, ro pata wa hawa haorua e, o koto I tete nei, o te kaka no e re uru nei, I au, au, au e, o kote o o matu wa e re uru nei, I au, au, au e,
1: Rawa e te waiata, girl.
0: Ai.
1: Nawa I whakako te rā waiata ki a koe.
0: Whaeruiha.
1: Ngā, ka pai. Mi atu ki a whaeruiha.
0: Tēnā koe whaeruiha.
1: Rawa e ngā mahi kōrua tahi. Ok, kōrero mai.
0: Whako mai ka trofim ki a Māori Tūrā.